0: mafa mau ninga o le tau tua le tama o lia mana ia ia tui manua le a inga o lonti na o fa pongai mai ia ili matu pala pala malai o le vavau ato no le pongai fo ili au le awinani o tui manua lo nata lii o uma tangata ia fola sai fale lima isavai na pongai ia o na tutupu ma maua vai o uma tangata awa e mumutu talu o na ola mai e mafu ai o na maua le upu fa muanga ngana o manava o maileia e fia maua ni mea. Safia ngai tonu, taimi o Finei Talanga, malana whanau o lia manaia, mwona tua wha Finei, malia li isa wa toi tuna. Fai mai sa faila na afa, faalongo, na whanau ai li toa tele, lea li ilia fai mai o lona tua wha Finei le teine o pafuti, sa faa tasi mleisi fo isa wali o fai, o faa, faa ifu aso, lea na tupunga mai ai le tama o lia vaa, e ai le unu ngale isa ili vao, maasani o na tuli, la la ua tama, e utu sami maana utu e lua, na maua ai le ingoa o utu e lua, o isi e ingoa tangata o le nuu, na ulua ai aina aina ele, o suli o Finei Talanga. Walanga upo ngai mai le, wa ili ngia, I matangi, ni sau ole ola, I malai ole vavau. Ole isi, the breeze fan, the dew of life at the malai ole vavau. Upo ola ngona ole loto fia fia, words of express happiness. Words to express happiness. Momo onga ufahali ya ili faafetai malangona ole fia fia. Desires expressing gratitude and joy. Upo faya ea etusa maanga faaloalo. Words of praise for respectable treatment given. O manava o mailei e fia maua ni mea se tele. I wish I had more to offer. Ie faa malulu watu la faa ngata ii. Faa taungo tatu tala lea li kuma. Faa moe moe e tatu toi feiloa in. Yaso lumana e petu saimel fina ngano la tatu li. Fa mangalo mali au au nangal ne fiafi. Fa soifu atu manuia le fiafi. Ka ki te tera wiki.
1: Mania malolonga le po teo fa soifua.